le ap rele nan pil. Men, Seigneur vire do bay moun ka fè sa ki mal, pou peson sou la te pa jam chanje yo. Le moun ki mache dwat yo rele li tande yo, li wete yo an batray. Seigneur kanpe tout pre moun ki dekouraje, li delivre tout moun ki pèdi espwa. Le yo moun ap mache dwat, li gen pou soufri an pye. Men, Seigneur ap delivre an ba tout soufrans li yo. La proteje net ale, pa yon ti sou nan kol pa krasi. Malege pou fini ak mechan yo. Moun ki pa vle wè moun kap mache dwat yo gen pou yo tombe an ba chatman. Seigneur ap delivre moun kap servi li yo. Li pa kondane oken moun ki chache proteksyon. Bon.